0: Ngoni ni te test ya mangol ke te radio, ya ko bowel cancer. Ngoni menyma, waga ngoni tu jama, nipi. Bowel cancer ngoni, kagula ngoni limili plikton. Bukbak, miyal kariramo, pingor 45 ngodong karangol, kabala 74 lil. Mara matu ngoni di mala test. Kabala nama tu cakap na nama lainnya nama. Mara ma iya bichan bili. Tujuluk maram kabulu testing. Ngoni di yul ngoy malak maram, ngoni wal kabawal cancer ngayatam. Wal tubo di marangit na nama, marangay to ni kong kayun, ngurki di ririw. Kauri pingilin ako 90% yul ngoy wali ngoni bundi may maktiri. Ngoni wali bundi nama marangit na. Ngoni ni tu jama ngoni di test. Pala niya linggo marama iya tujuluk maram ka test maram. Ngurki di ririw. Yako bowel cancer. Ngay to ngoni kung kayun na niya, maraka nito ka rumbal ngoni nina maymak, ka rumbal nito ka elti nina nungoy ni. Kano ka lang ako kurutumiriyo, kano ka lang ako minitiyo. Ngoni ni buluin chal, nalchan nito maringgit tira diak test ko. Nito wang ano ka lang ako ni maringgit ko mala, o wajpil jama miriyo mala. Ka naman nito ngunal, indigenousbowelscreen.com.au.
1: Station sponsor.